0: on voyage à travers le temps. Fraternité FM.
1: Fraternité.
0: Écoutez vos plus beaux souvenirs.
2: La variété n'a eu qu'à voir Nadine Dikine, Nadjibrilla, Boukari Mamam, Alpha Tanko.
3: Yenze otroko na rukano moroboro woy bor harwar khoke na rkoso inna suba mama no ko ikogon wakti na kan talata yu labarti lo kon ton tun iban kabno sena duka dindikine labarti la toto ma hantun me kasima na ibra de kawke na sena an ko boro na ganna kwe zeno kan donki ganna kwe bene ganno ko na yenki ni ko hunayo nyo ya bo go ni ibra diga mari gantan ka gbedo beribiro un bon kan go ni ibene ganno ko na za ku consonel do kan me ku supreme do kan me na zama jo do kan me mun arkoso zeno nyo ya ba ko gonu sinadiga de ya sharia ka ima ibrahim mo gonu ko gwetenna labati la tutuma ngantum nyedibum in sinal ka fraten tenwi labati la ifa hantum ku konsonel do kame sina anwin sharia ka bu abagana kar ko gwenwin haraka wanu wanu yotenna kan samma ko sifuri se atutu harika kimi meki no kandam na sharia de kan gisi abun abate sinadi magana sokibun la nation wi labati la nyebo hantum me sinadi wun senibun ku konsonel atutu sharia ka agon yeri bon ma igbara beridi ko segisinna bene mo gine kweyo o chikimi anduna go tataki ba me bon go nu kodi bene mo gine kweyo le matinal win la wati la bon hantumme igbara ikawo kinasina anwin gisio na sharia o ka bon gbedo de bo gwetenna ku konsonel atutu le ya diri kwe ba ne ka kwesu basi batri handu ya kunte anwin gibri dunte senadi wo kan bo baro war kuso akuna ban fiso banzana le matin win la wati la nyi hantum ku konsonel tilakan samma se igbara ikawo kinasina anwin sharia wan wan yo kai mamagana ku konsonel tutu nye igbara di ne ka kwekene anwin haro so wan wan yo mbam fiso yebo bere ikawo kinawando wo kan gonu ko ko bukubo nera nindo naru karu ku so kan gokule naru kai yebo ni mu mogine ku kawo kinanajem ntitire nsu mo kirese kasi manna goido anwin seniona l'autre vision wi la wati la nye hantum toru wungi ngare ikawo kinavodu deiza ibe gibirinza non donkin kawa de ya zana sara girurubin kan na waran kaki niye mbaye ti gibiri iye l'informateur wi la wati la nyen hantum lokotro kanza alkawalibu nasara girubin kan nawaran kakin nigu gomnansi na niaza kai wi commune wan wan yo iwi parona nyo ya bakin kula naru kal kotro di wi banayo andu bodo kamena igbara di kawo ki nasena anun gisoyi ndo kamme sharia ka bon gbedo di bagwete anun tila kan samma ku konsolen do kamme anguna gosifo di kimani kabe ka kimi gbedo di yo kanza bon na sharia ka bon abagana akul pai bara dede ka gbero di kosegisi dere kwa na ito subasi ka baso na patron du ia kontewa wigibiri dunte nyeno wo kan bo baro igbara di wimbon bangisigisi le telegram wi la wati la nyen hantum bolu kario ndo kan me kawki na fbf igbara ka kin kula na ka za ya wimmo gine kweyo wimbon gisi odo kan me tila folanku nyena akwe ko gonu meta ni wuse ni kwe ko baro yo don la bati la di chiu abage no se kabisa ni wingan na kwa ti romya di wadain saraka inze o za borzo inza na we ya fosi nyena afansa anan ka za sarakana wakati yo nkimbo monkani berina saraka nzuri kulpaise na wi yaliyo de critère info wi la wati la nyi hantum tada indo khamme bene mogine ko indo khamme ngon ko bi bene nzuri kulpaise za wi boroyo nar boroyo la busol wi la wati la nyi hantum giri wedu kinni duna za bene na bonta na saro khamme nye bene kya bon gingare di bene nzo na wano la kar kanu bon na bene yo bon imu lokotro kanza alkawali bon na sara yirubin ka nawaran kakin nigu gumnansi na niaza ka lokotro di wi an dubu wi banayo in parayo komi nona nyo ya bakin kula naruka lokotro di banayo an dubu kulpaina jakwata wi la wati la nyi hantumme decentralisation wi senni i bene gano kuna aki sabu lokotro kanza na sara girubin ka nawaran kakin nigu alkawali bon i wi meriyo nyo ya bakin kula naruka lokotro di banayo la sabu na ka gumnansi za universite do khamme na sara girubin ka nawaran kakin nidu kakwena na sara girubin ka nawaran kakin niye kebu yo tegina solun wan wan yo ka gangonu za kun kuyo do kanme na kulpai gambo feriko toru wungin gar kan kin wa kawki na vodu deiza gibir inza non don kin ka wa dia za yesi ba yeti gibir iye le pe me jan win la wati la nyinu ba benina in wi college yo na liceo do kanme bene gano kuna na sara girubin ka nawaran kakin nido kakwe na sara girubin ka nawaran kakin niye kebu yo tegina director wan wan yo na goido barunse le pe me jan wi la wati la dirwa na chiu akul pai kwe ko gona akuna nyenzo turukuna khunu moro borum we bor har bor khoke nar khusu o talato la bret lo so so no sen suni khabisan naya san na banyene gonu khon war ba me kul pai se de aksuba la rubana

lori do balẹ lemi omo yaburo iyan re momo asinju mo fi nki gbogbo awo omo e kaaro ejire jake ijale igbogbo ile agbaye patapata pe aku jijire oko ijoba onisa eni kokan wa lese adele bare arina kore atajere fun gbogbo awon loja ni ojo iteni ojo ini tin sojo isegun ojumo ke ni ninu osu kejo odun ta mo si osu ogun odun egba ole meni din ni ogbon mo ki pe eku dede wo yi e wa ba wa lo lori awon ilana akole awon iroyin to nlo lati inu iwe awon iroyin la o si wa koko bere pelu iwe iroyin le lati mo si fraternite to asalaye pe leyin agbeyewo ti awon ojogbon meje pe eyi tin se ofin ti agbe kale nipa eyi ta mo si sina je oje mo ofin le bine iwe iroyin kan se alaye lori ayeye iranti awon ologbe eyi je igbese nla kan fun ibere alefa bi a ba si wa lo lori iwe iroyin ta mo si la nation ona wa fun tete ile yen ta mo si sina pe iwe ilana won ti dogba gege bi afin idajo nla ta mo si ku se wi o bi a ba si wa lo lori iwe iroyin ta mo si le matinal ona wa soro lori ofin ti eyi ta mo si sina o ti dogba ti won ti fun oni irin ajo won lati te si waju gege bi ile afin idajo nla se wi ti won le se ayeye eto igbimo won iwe iroyin ta mo si decryptal info ona wa soro si ohun yi tin se esibajade afile idajo nla ta mo si kukonsonel to se alaye lori ofin ti ajo ta mo si sina pe otona iwe iroyin kan se alaye lori itesiwaju ti eto asa ati ipinu olede ti nfope fun awon odokorin odobirin iwe iroyin ta mo si labu sol ona wa soro lori ajodun kerindini adorin to minira le bene eyi je ohun ayo ati alafia lati je omo le bene bi a ba si wa lo lori iwe iroyin ta mo si la nation ohun se alaye lori agbeyewo ofin ti ajo ta mo si sena ti won da sile afile idajo nla ta mo si kun konsonel ti fun won lase ati tesiwaju iwe iroyin kan en salaye lori awon oja igbalode wa ti wedo ile ti mboju to awon oja ta mo si anajen pelu awon onisowo tuntunu ti pira won lori opolopo awon ibere nipa eto aye iwe iroyin ta mo si lot vision o na wa fun tete pataki eto nile ko sile eniwa awon jo ta mo si romi adiwada yi tire ohun pataki kan koja nipa eto itan ti o si n fun tete idari ti awon osise awon gbegbele iwe iroyin kan en soro lori odun awon orisa ta mo si wodun de iti odun egbole meta di ni ogbon awon ayeye odun yi ko tun ni je odun meta mo sugbon ojo meje ni won ma fi si odun yi o gbogbo olugbo mi awon julo lati lo si bi ipari awon ilana akole awon iwe iroyin itojo iteni mo lati fi to wa ni eti pelu iwe iroyin ta mo si le telegram ohun wa salaye lori idande ofe ti ijoba eniwa awon julo ta mo si wada yi ti fun orire idande titun mira fun awon bi egbeji odimo kale ni ogun ti awon ti won be ni itimole won si ni awon ilana akole awon iweroyin itojo iteni ti mo lanfani lati fi to wa ni eti pelu omo yo won julo ta mo si michel dosumu aremu omo asenju mo dagbere fun wa pe o digbadi e ibere ose yi ayo idunu igbega ati alafia ni

0: zai turku na ruka nun maruburu na ruka lafiyar yana yi gurin kofo sama ba mai kulfai sai zai kunyu irkwai yana kin babu yana kin safarin sura mai ba mai safarin kan karo kini mefo hukar lukuturo ganin gonu ikpe mai note hukar kwarabar nan nunun nan da babu wani gonu ko ke yi babu alali ikpe mate in kulfai sai ibi na gonu ko wani rufu yuka bere ganin gonu za a iba bai in wasa alfa musulmi kubi yin imam na ka hun na wọn aduwa ta ikpe marhamata a sayan zaɓe bi yin wasu kawo da kulpe na gina wani ban nan ikpe masura mai kulpe marugu arjanna ne ya yin zai turku na ruka numa roburu ige kaki na wasu yana bai mata ga ikin gbete ne ya yin wani duniya iba sinti a rano ya goma sa zagiri wai do kinni ido na zaɓe ne a ki abu iya tunu ta yi zai ifon guban na iriyo na ne ka da iriga meta amuse ni kweko baro fagina kai basirian yinzo turku naruka no moro boro wi baro haru baro koke narukusu ifo yo on toba me kulpeiga de ya hon kuna faika ibate abuzero no giri wedo kinni iduna za bene aki abon alali za bene ana abon ta za nasara yo kamega mogene kwo yate de banna yeyo iba fagite trote ginzio ni afodin kweko gunna iba nyeri bon fagite metega trote ginzio ndia bene mogene kwo ndo kame naruka ni afodin no yin ko gunna bene ma kwe mogene kabisa na okuna trote ginzio ifo ya gonu ko mbatu mete bene mbahini kate yego de iba ya kaza siasa un haraka wan wan yo do kame inun zamani yo na trote ginzio tutuma ginani mun ginani odi no ifa gonu ko kibo mbahini den su hini ya fayo na ka ibatemefo kwedo ina borhin kake borsinti nyino lawani seru yakoba bazim yokan gon kwara kon alkari okuna takwe na borgunar kalwori mwar kusuna inna hoyo lawani seru yakob
1: inna hoyo alfatanko
0: metesur
1: surugo tuntun
0: ofana bado fo
1: igunaga
0: ikwe mai note irise
1: ami arabi
0: ne ya borhin kante nyino ibabe ibere kwene docteur en mathematique na kweko barayo sudesina inna hoyo
2: oh afanda ngo ina dare
0: metesur
2: alhamdulillah inshallah
0: ikwe mai note irise
2: amin
0: ne ya ahima indu kasinti imun fagio wakakira akinkuru funsu ameno kurudi fusu akinkani iba oyaka nobotu siya iki mama ki doktor sudesi mebongo nukoche ya sani nukayikite lewe nisiru ya kubondo indu kadobu na ingu ifai iki doktor sudesi mebongo nukoche
2: to lalu na marike atuna mana kangu ki doktor li kiyu kacho bo nivu kato awankyo nungake lalu kiyu hini duka
0: na
2: hake wo kadu doktora matematika arabu kana kamo keriya dat
0: na
2: saudiya na ana kyo
0: maka ganna ni do non nan doktorate
2: ni na mate
0: na
2: inshallah ide gono ne do ko gwete ndalaru bo
0: na
2: turu wana university di nandu ka poton wo kama university fo kamo ke ibn batuta
0: na
2: in kadi sakani gano ide gwete
0: na dia de ibaza docteur mathématique na demete de anho bon mathématique do kamé la rue do kamé knocking sur une cause une tangente ou knocking carte de a fonction exponentielle bon knocking te fonction logarithme knocking te na suite numérique ou demete probabilité bon pe ko goni do de a kul pay kay ki se borom ma ci ka to terminal ma ka be terminal mu harakana université kire do a ya ko karo ko bisa de a dinki docteur kira kul pay nyina te nya do un doctora ma ganna bine la ruganna an hini no demete dia ibine ikwe manoga
1: ina
0: ezaya kino ba me mabe me bono igonu ko ba infaji otenna I babe ibere kwene lawani seru yakob kere bazim yo kan gonu para kune do mun har kusuna nye kwene akar kwene nye borgunar kalbori bazim yo kulpa ikan de gonu borgunar kalbori mun har kusuna lawani seru yakob ibi sakaba no boto si am bisa kwene
1: kimi heno lawani seru yakob aduko baro para kumen bazim yo men bonu na borgo albori kakanna atakura donga
0: na de atakura donga bon tonton ko ibe manoga
1: alauma
0: de ya honkuna faika ibate ina ki monso giri wedu ki nidu na za bene aki abon za bene na abon ta za na saro kamegana de ya de baza inwi ganna un bon wan wan yo atama zama india afokirum ta giri we nyambisa de ba sintiza na sahara giri dubinka na idu kaka na nasara giri dubinka na wiki nido in ganna kweze no doctor boni yayi an kikira ya goro yana giri wete nyema duka kaka gina india shiral mate kireku nyebo adongoro za nasara giri dufo na zoniga na wega kinido nya kwebeni nasara giri dubinka nafo ndia 1996 kaka 2001 nye mate kireku kire ana giri wete abon nyema duka kaka atama ni sefo sogolo adon koto Lemete nyenye girguno nyete India Patrice Talon before chere abisa akoto za na sara giridu winka na wiki nidu nya abin na sara giridu winka na waran kaki nidu 2016 nya abisa mansa wa ko kotoyo nya no rumiada wadai nya sintina ko de baza ganna kwe borfodun ki ganna kwe za ube manga Christophe Sogoloyo India kwene suru apitio am India kwene
2: Alfonso Aleu
0: Alfonso Aleu
1: Tairu Kunga Kuyo
0: Tairu Kunga Kuyo India biafo ya ko golin do nki existe a homote gweo demete mutka zama to ine wa kulpa iki no imboron honi mete no di za bene ki a bon za na sara girdu fo na zoniga alali na wedu za 1960 alika na wakati yo mete no di la woni seru ya ko
1: alfatan ko igunu kuno fo ko sabu kasimanna gurugi ka kuna kana kun ko gonu tika mobu
0: no
1: ngam gurugi na bisa metey batte kay bon binna
0: yano
1: metey batte kay para borum binna ifo yugo ba ifo ahima nari
0: yano
1: de ya no fo banna ahima in yaraka bo kan kin ko han garu no ga no radu bugo tika mobu da na ki fratente ba sin yusi na no fo wan
0: yano
1: ina bon fo abare sai bin yo me parce que de qui indépendance
0: non
1: bon mais aussi non côté
0: non qui mbona
1: qui mbona abine na bare fo kam bazan na gabi domi suka ko dan o nku nku yo bana mahuru harikuna kasubu diganna
0: anate
1: non dendeli yo non la sabu non nundi au heno non donc ni de se ganna Zaina indépendance za 1960
0: non 1960
1: 1er août den guna ho girwedu kini iduna na girwedu kini iduna
0: batro ki 66 ans
1: 66 ans non wallahi ibaki alhamdulillah ho ne
0: na
1: kasima na ifo ganna he ka gana dungu barawo saka batro digo ngoi no i bon sai mai bon boy
0: na
1: ho gana dina baraya
0: dum na
1: saka batro di kini ko gunu
0: na
1: den pay ke bugo mbad batro ga ngo ke mbara metrio mbara professeur mbara he kulum mbara etudia mbara ho ba batro fonso de safula msudia dia i dendeni katoy bon ka hima i mari bon bosh ya ki sabu ho gbedo wan wan kamba dia kul pemba ka gari gabino benwano benen hinzino para kuin zino ganna hin zino mambo insa den na teme abaten seda
0: si
1: akone gura
0: naam den nam fu insa bo fuska
1: ban bo fuska ban insa se
0: den na teme abaten se
1: akone gura ya bam ma beka dana mo poteka
0: naam
1: san ki ba mo se
0: ya bara
1: mo madie ko gereu
0: naam
1: bam ma beka am beka afu me dana insa bo fuska insa se
0: ya bara
1: he ka kini se nyino kere tatawo kere w
0: naam
1: kimi ki o kere se
0: naam
1: What yo? Did they want no? And I can hear. Did they want no? And I can hear. It be no yet nondi.
0: Nah.
1: Irim baker, woko gorodi.
0: Nah.
1: Irim when no. Seria gono in case.
0: Nah.
1: Woko gono gorodi. Irim when no. Seria gono amarise.
0: Nah.
1: Abeni? Bakagari. Honda suba bini. Hey, tutuma yabakwe mogine.
0: Yeah. Law ni seri yakobu. Ima kanochi. Iba ye, Dr. Sulesi Dokam. Yirwedu kiniduna za bene akiabo. Zana saro kiro nkitna ugo bawo kino obo nye kiyo nyego nye bene akiabu mete no dia jiru edu kinidu banna bene goro abori de ayaka kinise
2: to afata mku atama na yu kurupa imeno prezant yaku na boroni kurupa ifowa to de i yaku fowa di yara zano radio kpeo nano hangar kpeo insuku naseni huwa aki giri wedu kinidu de anaki giri kene harbor tere giri na boroma kinna harbor
0: na
2: agirina
0: Allahu akbar
2: to dai guna bene ganna kuna heo te za i ganna kwe sintiga here monso so ganna kwe kaka ku goro
0: waka goro ke ko kato
2: he tutumo te armanu yo kan kinise
0: na
2: dai gunyeri guna ibadika wo kan don bisa ba he fonnate
0: to fono ba ka kiya
2: domi dai guna ho he tutumo kai guke wo hatta wi sheri nyeno he mansa bene ganna kuna
0: na'am
2: igo nanno wuya na bene arwasin zeyo
0: na'am
2: iriyo kai bara arwasin zeyo iri ikin ni pene ina ninigina
3: iyo na i bon tagina de gana na bon ta ina i bon tagina ko ki ina i bon tari nya ki hefo ya hima arwa sinje uma be ganna makwinna mo gine arwa sinje uma be kanyo arwa sitera ahima yo ma wano ganna se bimma be kanyo hima yo magbe teno ka gbe kanyo ba kwe ka te ba mani yo kwe ka dindin yo maka be ganna ma won amfani wa de yo kekin pekyo ganna wani o seni no te ya da yi peke yau di kan wani-wani ki taike yau di kai ba kyau ka bini di
0: na'am
3: aduwa irin kinje ki ta yano ka ganna sevi
0: na'am
3: nye di banna bayin nan ka me fote
0: nye mo afo ya ko gonu bene nwin noro adaka adawa kam nye nun baka me dan kabar fo samma ganna wani ma peke yau
3: oh
0: din na kyau di ta ka bini su yi ta mba gorono nindi sa di bene mo gine kuno da
3: bene banna ye una nye o di okuru pa yo o harta o ise amma nuyo ka gwamnati na gweta boro makimbe
0: na'am
3: mbe ban su ba so boran su mba hin su yin ka lati gula zewuya
0: yalo yalo
3: to de ikur mabeka ganna kwe ka goro kurpai ba meta ide ide ga kabiyo an hefate ka ahima irin kimbe a sai ka heo ka to ihin nono abara tontoni sen
0: na'am
3: yeri banna adonki de su me fate ba hefo ina bara ya su kwe fo ya naki
0: na'am
3: si nuno son pa yuni nuno son rien
0: Dei
3: su me fateu ba he fo ina bara de bene gannan ze za noru na su de est na ose kuru ipare ibi iri doy me fateno dei na me fatedi sadi no mbaka agar lagar kanu ba kai se lagar kanu di no ganna me osinte
0: na
3: ibo me odi asinte non di gina dei si na lagar kanu isi na ibo
0: dei lagar kanu no gina ya kulpa isi
3: ne si na sika I doa iri kurpai iri nkerki banye dino za president donki akini se kwene ahima irin kere biye ni nyedi irfono iri benen wem lakar kanyo sadi nyedi bono ibo diram baka aga lakar kanyo di nyabo gono nari
0: de ya leho ni siri yakoba bazim yon prison de ya igoba uchi isa ifo ya gono koto no tegin zo batu lomi ikabu za ganna kwe uka ngoro za nasara giri rufo na zon iga na wedo za 1960 alikaka na 2026 waka aga ikwe kogono indi za manga wati na alikaka na rumiado wadanyi wati mansa ifo ya gono koto no tegin zo batu
1: beba
0: zaifo
1: den baguna
0: naam
1: iyo tunuin tegin zeuri
0: naam
1: heka u harta yo
0: naam
1: nyaki fo hesinte
0: naam
1: de borogonon se mugine heka margukuna da baran se bere
0: naam
1: mabekan bere na
0: yano
1: da bu mabekan ni mbara kenena
0: naam
1: kerewan dolbo ka asibini
0: naam
1: asuna yin moriya kerse
0: in
1: suki bofoka mbogo mbonza ko tegbe lalo ko gona kuna
0: zankin ki ato abon
1: ato abon manin ton manin go be saka nan he borfo ya nan hime
0: yano
1: kan su bani ka pe be de nakin se
0: yano
1: yano saka mbaya ka yemme pe kamme borfo man ya ba gar kan hime
0: ya barano
1: kan su bani ka be
0: me na pe an duniya dinan
1: to manin ga
0: anabe
1: manin won yiko manin he kulu innan ka beka zadun na kidi maten bon se abisa maten se
0: ya baran
1: binawune asu pe na bofo nufo zadun docteur nasin
0: na
1: ila ka kanodi yo bon bon ya ba chegi saka mbakin nan sene se no kolmoto gindi mbakin nan se no nan sene no pro lalo
0: ya tno te ginzo ga non gone
1: mamam ngo ba makia abina su teyame
0: ya no
1: ba alfarika o pe ganyi abaganna yisa an subuddo an turi ziri an nedam an fari an duma an kurukuru handu
0: walla yo kina ko golu fari yo ko duma ko ko gonu kurukuru bo makaka maru
1: da moy pe umware kinji makari de kinji na kari hayo de kul paye kon na zero la
0: de kinji na kari ba mona ka al fari yo bo ka kiron iki wala boni kulu seme
1: sad no brombo ba borobo ba mbabe ka nan he nke ka nan babe he anadu mbabe na du nyengo ba makini du nay foda
0: ya wala ka ga tuno te ginzo go nuna
1: wala ka kuno ngo ba makini ya anini honhon yo wa
0: malali wahala ban nan nan zibonun singa ba wala yo
1: su ba wala su ba wala mba me madu ka dua akin ko ti ko yara
0: na
1: iyo hon kai bara ba zemi jawo me I babe o nei he inki zimi jo huno kuno fa
0: ya baran
1: nei he ye nei tarbiya ye nei dan ke bugu wani wani za alfa ke bugu kai tonun kai ba hini ye kai ba tonun kai ba hini honi you know zemjo saka isin tare meta bara ko ka lokin bi gbe para ko garan na honi ngo puro gbe di kuna nalansi ifo ganda kan go ba igani wa uganda in fe na igani wa o
0: no mi kere pe abadi maki da ba kwe noruki abaga wa abada uruki fo abadu zonfo tamata
1: abadu zonfo kadam
0: aha ba borfo to kuna abaga ro kawuruna
1: ba mo so kan na ke mana ke agona koma selati gbona boro we intervention na pe ya
0: pe manga yanu go tiaru ko sutere
1: yanu din na pe mbaki na pe
0: yanu
1: tilasi akwai ndi borgu yana hin kaka
0: ikwe manna mabense
1: ami arabi
0: do mi arku sutere na kulpa ya si suru de ya iba yikte docteur do docteur sudesi ifa ya gon ko tuno te ginzo batumansa do mi giri wedu ki ndu na za bene akiabu tuno te ginzo ifa ya gon ko ibatu
3: to he ka go ibatu gina yino nkin ya se fota kaki karfo zino ganon ki tagu ho
0: na fo ki de zino gun nagabi
3: bai zino sin nagabi de no na itagu dobwa ga abadu gabi no
0: de man sa loko karfofo ge ko gonu nyenye de sin nagade no kai tie gi ho bon ro de za gana kama akan ki fo an ki wala ba sin tin
3: eh afatan gudu na sin niki in sin na sin guna
1: de na sin niki alfata
3: i guna
1: da fata alfa
3: to
1: de na sin niki
0: la
1: he ka hi mamma manyin bamma
0: na
1: anaki e kan go ba ma o ifa hi mamma ka docteur ki karfo zino nyenu kin guna kai tago bin
0: na
1: denna karfozi no gunden guna mata gyasi ganna karfodi na bi kerega itago mba kin se fala no
0: yano
1: e ka alfa ba kan kin se
0: na ya ise yasi da baron za barfo kan ki de guga ge loko kuna
1: hari no
0: hari no nya fo ka safo akin bu kotoka
3: kuma yedi ba men na afai mo zakano
0: la dia la
3: ifa ga heba ka ki den di borogo ginon se he fo ga kurpai ihin nono ila lo no akpe hima mu hima kasene teu nambon mu gono ko de lini na de bi borfo ya don gono
0: yano
3: hongo iriyo no suba bene borfo yuno
0: ya barano
3: bi bo sei irin kin huronga iyo tunu tagodi iyo ar wasinzu
0: na
3: baba sakan dun gono ya sakan dun gono kuitere o kona sakan dun bara meru u sakan dun bara dirge sakan bara heo o metente
0: na
3: agunanu yo ka bahin kake ana heote asawase asawase asawase ya bere nu wofo bene bahin kaka nun ka baki a dede o adon na hima antea hego akwe herite abadere dere o kinse abene ba toto o kinse nyedi kurupa yero ni ba koto kogun bonki wani
0: na
3: ndiro mabori na afona ahin kantandi la karkani o bor hinka kamela kin kogunu
0: bor
3: sinti o nyoro peyo
0: na borin kantawo bine
3: borin kantawo yoro parawen bi peu
0: to dia wa wa fasalai sai kene
3: to kai ki borin kantae borin ka kameno la kar kanu kin ko gono borin ka fo gono ni gabi kan gunna e bi ganna kuna babo fazin na gabi di
1: to
0: peu na bi peu na
3: peu na bi peu kai ko ki peu di i ganna peu gono di ho ifo for example ba monso so an zote angimbe ikpe won gerfo non dia kan wo gi ikpe won gerfo de wo kan sin na mau hen no nsuba ma
0: borodi
3: ma da
0: za kanu gabi fo
3: o denguna
0: eh
3: denguna gake
0: na
3: me de wo ikpe ke
0: ikpe ikpe
3: aha e ni heru maza to de imbe ka heker kwe kin kabin ba tadi ya wo kan ki har ku so akin kabin ba tadi irin nam boro bor kurpai won ibu eka boroki
0: na
3: eka president donc
0: eka president kina na
3: ke won ibu ke kabio lalo enum fin na yedi ne na tabaka ki siyasa afona arwa sinjo manyeri bi ayin kante ndia har kusu
0: na
3: denguna mansa za irin won adina dini tawdon nanu kan kin kurpai gabi fawono ni ka dengu ba borumma senni monso so so
0: na
3: isi fin de ma senni faka zan dello monso so no mbabirgino
0: ni madiba utuba karo do naruka yauza de la ka tulo fa kweko gonu ganna fo alfa ma kinse ano utubo ga uzan ona ali padi do bon go habite te sa la ka kanu yekte
3: to mba ka ga
0: te wakati to mba ikulpai na di na bodi nar ku suwan wan yo na kweodi kulpai ya kin kamena na be kweodi sa di la ka kanu in katare biri la ka kanu mo ari makan su makan
3: yawa to din ka ga ri bori hin kawo
0: na
3: gonu para kunanye la ka kanu gonu asin nasika la kar kanu ba hebe he kurpai no binaro asin jo do mabbi de go bai ndusu ba de sai ngbete hon anaki hon hon no iba tani he kurpai manini se au kai din na furun sin ka kunna
0: ya baran
3: ho bina ganna wan suba o tekeuno arwasi wen karfata ne do
0: na
3: ganna wan suba sin o tekeuno arwasi wen karfata ne you know, ngi do ni gbefo kin ya sita na akin ni kan de nan un suba won sorute
0: na
3: un ho mba makane ni amaza ho won we no be ni no mba harasinti ikwe masute ise
0: you know lawani se ruya kubuchia akin man san win trote yin ze trote man ni mawano
3: to
0: suba wahala
3: eh asina za amara bate
0: ali wahala banano hunan ze
3: to de he kase no de kwe ko barona irin nan kan yede be yuwara wasin ze
0: buron sin ko ke ko alman bayno de minti guzaka in be ni in win fayo lewo ni seri ya ku nodo no iba yekte kweni nyego tunote ginzi wa uka agunu ku mbatu no chiki na mete na ima mate na ba akunkune te kimi ahimano haruku suyo ngu tunote ginzi wa bukata nye tunote ginzi wa bongo nuku haruku suyo bukata domi huo kuna de koyo alali yo tunote ginzi wa degu nano uyafo haruku suyo dono iba kwe kiro maino sini azansika iba inkate imunu na hawe
3: yano
1: alibata nko
0: naam
1: me fupe fo yo ba makinye fubu
0: asi asi
1: farani pe fo ba makinya farani bu
0: asi asi
1: para pe fo ba makinya para bu
0: asi
1: ganna pe fo ba makinya ganna bu
0: asi
1: gasa
0: ipe ma ino teise ato
1: igo ba isu ba
0: o
1: dembisa bofu wana ba goro
0: ya bara
1: da bisa bofu wana ba goro wo ka ba goro din na ke ka tarbiya mete ban maka aki
0: kikakano
1: kikakano
0: nyina nan kin he buyo seme
1: ye
0: boro bu makito buyo banano
1: tankin ko
0: banabaki
1: tankin ko manki fubu farani bu barabu ganabu anakin maki ganaburun ya bu anakin maki paraburun ya bu anakin maki farani burun ya bu anakin maki fuburun ya bu he kan dongum benna tagbe henu kan gubenna nyadi abeni
0: Allah ikwa masutai se
1: masutai se
0: Nia mansa lewa ni siri ya ku nado no ibake Nyeko mansa tunote ginzi wa yuka agunuko ibatu idia Nye tunote ginzi odi za Inwe ganda kwe zeno kwe benyo Patrice Talona Idi ananane dan tunote ginzi tutumaga Maki ministere no maka aga tunote ginzi Maki zamadi odoka me tunote ginzi Nye romyadu wadaya abonka yu maka aga za prefeo no mero no Aba tunote ginzi oga no mutuka zeri Inkire na tunote ginzi ifongo banna yu Mbaini kagweri te Zaya kano naki buyo diansuka nzamani.
1: Wallahi naki nse.
0: Naam.
1: Ana kamiteka gilde.
0: Naam.
1: Wallahi.
0: Naam.
1: Ili paye kago wikulpe me.
0: Naam.
1: Bihi nuyenu tanote.
0: Naam.
1: Nyaluko kina wadani seya.
0: Mm-hmm. Ifo gana noki ya.
1: Gasa.
0: Mm.
1: Gaji.
0: Naam.
1: Hiku.
0: Naam.
1: Nutegi kamena abono.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Udezu denasindi kukunu kiba.
0: Naam.
1: Mete subapa kaki.
0: Mm-hmm.
1: Demba guna
0: naam
1: ibine ganna gira fiya
0: naam
1: mer yoko mer
0: naam
1: mer kam ban ka ki ka mer o sabun tasno
0: yi
1: ko ganna no
0: yano
1: alhamdulillah alhamdulillah
0: kizul kifil zakari
1: kifil zakari
0: alhamdulillah
1: dia yu para ku yinzu
0: naam
1: sariya gunu iko gunu se imaga
0: indi ba prefe bon borgo adia
1: balgo ganna kuna prefe o kuna din na guna sabun tasno mete su ban ganna
0: Mhm.
1: Bondi.
0: Naam.
1: Kan gina ni sebi.
0: Naam.
1: Deinem be.
0: Mhm.
1: Ina ibo bena.
0: Naam.
1: Deinanga.
0: Naam.
1: Ina ibo gara.
0: Mhm.
1: Denate
0: mea.

Yon wè rame lè bisi vò tan kro tan dro mi wè ka Radio Fraten TFM swa da ki na so so kou si yon men gi so sa wè an. A talata. An asara wè nou ra yiru kanyen da nou vò ka ti an suru nou ba ita se yon son ne. Yon kam ka ban ne asara men ka anen nou pak nou nou ban ne Radio Fraten TFM so. Tan kro tan dro mi wè ka son swa da ki dari ak bel yugu chawru prakou ka inge ke kaw ni. Nan go dwari gusunou bandou vide gusunou kaso wiso adasya.

nguson di bese gibo be bam bando bando tro di agya ni nguson wasi ngalafia wisi ama bese bese magina kmindu pa yang kozo kana gusuno oku go kmiyame be mbararo bati siyemu siyemu baka damu ni ta wasi suru yeng makulo gusuno ekire wasi ngalafia ko ura mwami kwa gusuno sun didir kwa bese gibo be bama gwari jaduna sankozo binti kanaro bese kulunda ilano winko baso udowa mena nguson de sankosu nomari nomari ndono so nomari noku dobu so san wa kungen so suka no mari nguson osume kwa pa o bawo ko dibiyara nguson bawo ko dibiyara nguson kuma wo bawo ko dibiyara isa ko kana mer bisibu yankere de me na siara na tobra gengi beba noku dobu tusi amoni ibi tusi o kada kare beba ma wa yembe si so ni si suru na siara na tobra gengi menani koso Dakar wesi akbara kono biragya kwara koni mbiruni be sen de sobu be migya sa Dakar wesi de so be sa sokusi agiso mini loko onari kawya sa ko fagidi kawya sa ko fagidi mini gusong kason turan ka para kono garin kweni on turuma sa ko ka be sen 100 kilo so esi ame mena na siara na tobra gengim an konde igina dosa e swada ki pikoro pa nyata mwe ndi parakoni be garia dosa yara domi agar koma koma jafaru

0: yanwara nasara jafaru kiro taramenwa adama ayiro megina kwasu dakar wesia kane so luku nari kasosoge anayenu
1: Mr. Faisal
0: anayenu ya
1: why yenu ka bonro Faisal
0: yenu bonro
1: alhamdulillah
0: yanwa nasara yaka ngiru dirma besenso kurura me radio fraternité fm so guson di bukosia
1: beso ko sera ka isun ko me beso ko
0: ko ma sa koko ya kwa tirasi no to demi beso na sa wano me sa koko beso pro suka donor tusia sanka dakar pindu mo wala no si sa mo pro ya wayanka wiswa do yen sona sa wa mena ta sera ya ka gurde na to loko nari gewe giso sanu sokusia radio mini ana sufagi di ngwen de sobum soa so ko kadido do ka ne bia mo ko kare ni amo sinka gison ton ro gari su ri wen de sa du ken touré to loko bandira giso awen da kare wesia du bu so ane ura kon so garo so ura mu deme wene a ko kariko gabawa mekanisero gabawa nyinambiragia gabawa somayeti yebakoko mauna wean suane o duibu womu biakanda kodo bandira awenda karwisa isome busikuni nawa akane ya una kia nsa wen ganu yekanka dimo
1: bon no sira Mr. Faisal gusson wen kesho gusson wen gari awan bikem gusson e baraka
0: duke ami arabi
1: nama kim ben radio yin ma gusson e wonde den ese
0: ami arabi
1: ay ganu ko gusson kera
0: toto me sa
1: donc ye ka wa ko wa te ni so aku e ku e an gumbo kwa
0: me sa
1: don mari gusson ne ka wu mu ko kwa
0: o
1: atuba ran so
0: ta sa
1: donc gisona san won ko ba yam man san so yan ne so kwa
0: ka game
1: don ba people ndi ba yan ba yan kwa
0: me me
1: atuba
0: ta sa sa sa
1: ama ton okro ton deri kwa
0: me me
1: wa yan be se ba ton so ya ka re tori pro
0: o
1: ba le yi si wawe ya
0: me me
1: don ye en ko ba ra na so
0: o
1: do ya ka ne nuno mo do si so mi kwa
0: Allah akbar ya kwa sabo aka wenda karwesia yeso yami yawa mena na siara luku nari to mena ni sankoso dosi sankoso I swada kinturi ba piko sude ura maiti so yawa mena ni dosa inona kongbi nsoko siya ya kogina gwi ya na ya dubu bera a gari kuma mena

Mira, na sera berbisibu ton kro ton ro mi wa ka radio fraternité FM so de kina so pesia ko ba no banne su sera me ka nen pakiti no mi mi wa ka manno meni na to bra gengen da bar ben ko ba ya ma su mi nen pak no kro no bu ya na mon ko ka be sa no da bar be ndi gro ma ben dar bu so ni na kombe no sia ma be sem bene tim ton bakate sera di za sarangandi sa su ka vudun des ye son itaba bara la tonte di tonte tatin kura mwame son bayiru yenda baru mwami na kombe nosia yembiro ni kwa su kura mwame pese mtenye rum beukara gandia gandia me igasa politiki rum soa so le demokrati ba turu uibasu kome kandi ye banu kara wing avuka wira kanu nyine numero dodo kai baudi yentinda banu ami na kombe nosia pangura ma besen para kuma rogeni arrondissement itase yo igasa tisan pa em gebakia ya wura yenso aso ne arrondissement itase ngrogro ni ukura mi ko kari e ba momi me soma ka yersi na yentinda banu ami na kombe nosia nasia mi gande ni bi pangura mo me besen wo beran dirge bangari e bakakura me sirko bukuru mi sa suka ko supremo yen so aso numero dodo kaye basundi na kombe yinti nosia ko baye man kani dabar ko ni nitti iko man no na sera na tobra i radio ti gawe ko ka dabar be so da ki morakum biru yamera na sera biragege wita ki mo ikane no no muni jofra toni dabaru ko gbikite na kon kabe dawa mirbisibu na ko ngarawa vudum des besem benete so bonun ton bakate tadire za sanangandi ton bakate ndi mun so so wa ba dakar wesia bane nune koton guidation ye giru won ba gay sako dibenete so yako dira benete so mini gusunon kason tura son grai taba barara ton te di son ita e barara ton te dimi son ita e eten urama son no bayiru son no bayiru ya boko banda ton te titen geni demi bada kariko badema men saka ton te ndibu so ton bada mene men saka ton barane sa ten tukun giandi men saka ton bada yibu ayete so buka ton te di ade ma son itaye ya kuraturi son itaye ya kuraturi ba wore wa uka tonte di deme ukin ba wore wa uka de mam ye kaye ya wan wan mi bara ton ni di mi ukpe oda uka ye meri uwinne ni disia uye kuroko ya bakane mena sanan same bese gibi bantese masa aten tukun gendi yewe won peru ka won po nton bakarun jibu sa ti a eso wa woro gegara kuri mi bibakia busi masa aten tukun di busara ma bintimo buna buton te di bandi ban pa bure gwasira ima isaku to maton tenin tiwe ta wami sa tia ya bara so buende kate di mwenye boko ka mwela piko buwabu bendo ni ganda binu disia tontewe takura mpa son itawa tara jiri ya paka ne mena babusiku genu kwa bane boko tonte dabia siyawa tankiri de son ita ye bara jimi teme ya kote urawa son bayiru ya tonte tukotan dandi ramon pese mpene tenso gusuno nkason tura wano ra yiru ka nyenda nobu ka yiru tonte ndibu sa mbese mtimo sa mton bakaru janvye yeme sa mtonte disa mkwa mkwa son yiru sendi tonte vudun deziye ya kuma dintori sere ka suru son no banne janvier yin son no banne ya tonte tako dira biramigia yin so aso wa professeur ma wo kapo
we usa yingberun guru guru we are ginteru suru igu winson tena yeo o itau yara uyengarigirwa ma sanam me baswa teme boko banda toni di niemi yenson one toni batin swa boko nda toni di boko nda ton